Thank you. Thank you.

People, I'm going down.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: dunay mga diskusyon, mga higalag, mga igsoon nga kinsa man ang mga intelihente nga mga tao, mas intelihente sa kapanahonan ba before the flood or sa atong panahon karon. Ang Biblia may gala nagtugan kung intelihente ang mga tao kaniadto tungod sa ilahang physical abilities, no? Doon na sila'y long lifespan. Daghan sila'y mga experiences sa ilang kinabuhi. Kasinatian nga mao ka na ang naghatag nilag kahibalo, higalag, isuon. So, intelihente sila kaniadto. Tungod kay nag-exist sila 100 years, almost 1,000 years na hindi nga kalibutan. But ang Biblia, kung magisgot na may gala o kahibalo sa tao, sa kaulahi ang panahon, matod pa, mo increase ang knowledge bisan nagkagagmay ang utok sa mga tao. Okay, nagkagagmay man ang tao sa atong kapanahonan karon. Pero ang kahibalo mo uswan. Nakita nato na sa mga inventions karon. No, nakita nato may gala sa mga nangataw 1980s, 1990s nga wala kaniadto kini mga butanga apan sa atong panahon karon daghan may gala ang mga butanga ato nang ginagamit nga wala kaniadto. Usa niini ang atong mga mobile phones. No, wala ni kaniadto mga igsoon. Ato running na imagine, no, sa imahinasyon ra ni. No, imahinasyon ra ni nga ang mga telephone nga nakakonek pinagi sa wire mahimong wireless. Oh, onya mahimo nang madala-dala sa tao may gala, gagmay na kaayo. Onya wala ni sa atong imahinasyon 1990s nga magka kining gitawag og video call nato. Wala ni kaniadto higala gisuon. So knowledge shall increase even to the end of to the time of the end. So atong dawaton, atong i-acknowledge may gala na naanayod na niini nga panahon. No? Kining pag-travel, ang kahibalo sa tao, nahitabo na yun sa atong kapanahonan karon may gala. Dindugang pang gipadayag sa Dios aron nga kita mahibalo nga naanayod na sa tumoy sa kasaysayan sa kalibutan. Kining kahimtang sa ino na to mga kanasuran karon. Itawag na to international relationship nasod o batok or nasod ngadto sa usa ka nasod, no? Kung magkahugot ba ang relasyon or magkainit ang ilahang relasyon mga higala, mga igsoon. Ang Biblia nagkanayon Matthew 24 verses 6 and also 7, it says, "And ye shall hear of wars and rumors of wars." Sa kaulahi ang mga kapanahunan, makadungog kamog mga gubat o mga dinungog-dungog sa gubat. Atong himbaloan nga ang kining gubat, kung gubat ng isgutan, ngadto pa sa karaang kapanahunan, Miguel, na doon na yung mga gubat. No? Doon na yung mga gubat. Pero atong isgutan din, nasod, batok, nasod. Ingon din, "See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." Dili pa maong katapusan, pero manghitabo kini may gala before moabot ang katapusan. Ingon pa din, "For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom." Mao ni magigala ang gipadayag sa Dios nga manghitabo sa kahuli kaulahi ang mga adlaw. Og nakita na nato kini, ato na ning nahibaluan nga dili lamang sa atong presente nga panahon karon, milabay nga mga katuigan na ang milabay naa na niini nga kahimtang, nation against nation, kingdom against kingdom. Og matod pa sa balaang kasulatan may gala nga mabasa nato sa 1 Tesalónica 5, versículo 3, no? 1 Thessalonians 5, verse 3, daghan ang gusto o kalinaw. Daghan ang gusto, may galang makabaton o kalinaw. Mga kanasuran, wala man siguro'y nasod nga naghandom nga adunay mahitabong kagubot. Pero unsay giingon? For when they say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. So money manghitabo manghigala, no? Wala gyud gustog kasamok, kagubot, gustog kalinaw, pero nakita nato ang mga panghitabo karon sa tong palibot, dunay mga kagubot manghigala, no? Dunay mga panghitabo nga wala lamha, wala gipangandoy, pero nang hitabo higala igsoon, labi na ni ining mga presente nato nga panahon karon. Okay, now sa kapanahunan mga higala sa milabay nga pila na ka mga katuigan sa kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo, iyan ang gihatag nga pasidaan kung unsa ang mga kondisyon sa katilingban sa katapusan ng mga adlaw. No, sa katapusan mga adlaw, before the end of the world, prior, no, sa katapusan sa kalibutan, unsay kahimtang. Ang Matthew 24 gihapon verse 37 nagingon, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Sama sa kapanahonan ni Noah, mausab mga higala, mga igsuon, ang kahimtang sa kapanahonan sa dihang muabot or muanhi sa ikaduhang higayon ang atong Ginoong Hesukristo, ang anak sa Dios, ang anak sa tao. No, kung unsa ang kahimtang sa kapanahonan ni Noah, nga ang Dios nagahatag og kinibang iyahang hinanakit mga higala, iyahang kinibang gibati, no, iyang gipadayag, ang iyang gibati, sumala pa sa Genesis nga matod pa niya nakapa mahay sa Dios nganong iyang gilalang ang tao. Nganuman ang tao, ang una-una sa tao, lunlun na kadaotan, no? Ang Biblia may gala nag-ingon nga before the flood, mao kini ang sitwasyon. Matthew 24 verse 38, for as the days that were before the flood, they were eating and drinking. Naa ang pagkaon o pag-inom. Do dili man ni siya sayop may gala nga buluhaton, di man ni sayop nga part sa kinabuhi sa tao ang pagkaon o pag-inom. Pero ang buot nga ipasabot din hi may galang mga igsuon, naa na ang atensyon sa mga tao, naa na ang kalipay sa mga tao, naa na ang paninguha sa mga tao sa pagkaon o naa na po sa mga pag-inom. No, naa na nakafocus ang kinabuhi sa tao, eating and drinking. Next is marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. So unsa diay ang kahimtang may gala sa kapanahonan ni Noah? Sa diha nga wala pa moabot ang lunop, naa ang pleasure seeking. Ang tao lunlun na lamang kalipay, tinguha sa kalipay ang ilahang buot nga masinatian, buot nga kinabuhian, pinaagi sa pagkaon, pinaagi sa pag-inom, pinaagi sa pagpangasawa, marrying and giving in marriage. But pasabot may gala, ang marriage gihimo na lang tungod kay nahimo ng pleasure seeking. Kung wala na gusto, minyo na pod og lain, giving of marriage. This is the situation or condition during the time of Noah. No? Riotous pleasure seeking ang nahitabo sa mga tao igala igsoon, no? Puro na lang kinibang amusement, pleasure seeking ang naa sa una-una sa tao. Wala na'y panahon sa Diyos, wala na'y panahon sa pagsimba, wala na'y panahon sa pag-ampo, wala na'y panahon sa buluhaton nga mag-glorify nato ang Diyos, dili ang kaugalingon. Now, ato baling nakita sa atong panahon karon? No, dili tanan. No, dili tanan ang nagkinabuhi ni ini, but majority manghigala sa mga tao sa kalibutan ang gihuna-huna, ang naa sa huna-una is ang pleasure seeking. Pangita sa kalipay, mao bitaw nga kon moadto kag mga sugalan, casino, unsa man nga mga kining amusement manghigala, no, daghan ang mga tao dito. Ngani millions of the world's workers, ha? Millions of the world's workers manghigala ang ilahang paycheck, ang ilahang salary, ang ilahang kita mahimo orang magasto diha sa kining amusement or pleasure seeking higalang isuon inay sa mga importante nga galamiton, importante nga paggasto may gala. Okay. Dugang pang mga panghitabo sa kapanahonan ni Noe sa Genesis chapter 6 verse 13 nagingon, "And God said unto Noah, the end of the flesh is come before thee. For the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth." So, full of violence. Violence, mahigala. Kindi bang krimen, unsa pa man nga mga panghitabo. Nakita na to, or makita na to sa social media karon nga panahon, no? Makita naman na to, bisan asa nga dapit. Dili lamang sa atong nahimutangan, makakita na ta dito sa uban ng mga kanasuran nga ang krimen ni taas mga igalag mga igsoon. So mo ni ang gihatag nga timaan di asbala ang kasulatan. Na matod pa, "The end of the flesh, the end of all flesh is come before thee." Nga naman, "The earth is filled with violence." So kung mahitabo na may galang ang kalibutan, lunlun na, halos na dunay violence, mga bisan unsa man nga paagi nga kininahimo may galang mga igsoon, mao na kana ang panahon nga buot na sa Dios higala igsoon nga tapuson ang kana nga mga gawi pinaagi sa pag balik sa atong Ginoong Hesukristo. Kabalo man ta unsay sunod nga mahitabo sa diyang ang atong Ginoong Hesus, mubalik na niini nga kalibutan mga igala mga igsoon. Now, ang evidences kinibang mga timaan nga makita nato sa atong presente nga panahon, atong kining ilhon mga igala, sumala pa sa Mateo 24 versikulo 33, Matthew 24 verse 33 nagingon, "So likewise when ye shall see all these things, know that it is near." So unsa ning it nga gisgutan dinhi? The return of Jesus is near, even at the doors. So buot sa Dios may galang kon ato na kining nabalaan, ato kining nakita, ato na kining nasinatian, buot sa Dios nga kita mahibalo, no? Buot sa Dios nga kita makasabot nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus haduol na gayon. No? So ang ato mga plano may gala, butangan na natog mga limitasyon. No? Dili na ta mag una-una pa o pila ka mga katuigan gikan karon. Although wala ta masayod, pero sumala sa mga napadayag, sumala sa mga katumanan, sa mga signs of the time o sa pulong sa Dios nga nagingon, "Likewise, when ye shall see all these things," sa diya nga makita ni mo ni nato ni kining mga butanga, know that the return of Jesus Christ is near." Hibaluin nga ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus haduol na mangigala mangigsoon. So unsa man ang atong himuon? No? Unsa man ang atong dapat mahimo higala igsoon? Atong himbaluan nga sa karon nga panahon mangigala, panahon pa nga kita mohimo og desisyon sa atong kinabuhi. We have still chances to make a choice mangigala mangigsoon. No? Ang Dios nagkanayon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Unsa man karon nga panahon? So ingon din he 6 verse 2 nagingon, "For he says, I heard you in an acceptable time and I help you in the day of salvation." So during the day of acceptable time, ang Dios mudawat pa mahigala sa atong mga pag-ampo, mudawat pa sa atong mga paginulsol, no? He will accept our prayers, our he will accept our kining mga paghinulsol nga atong ginahimo or paghahimuon. Ingon din he, I help you in the day of salvation. Look, now is the acceptable time. Now is the day of salvation. So karon nga panahon migala mao ang adlaw sa kaluwasan. Abot sa Dios nga atong i-grab ang opportunity nga panahon pa nga ang Dios mudawat og mutabang kanato kay panahon pa ron sa kaluwasan. Unsa ang iyang agni? Unsa iyang agni migala sa Isaiah 55? Isaiah 55 verses 6 to 7. Unsay buot sa Dios nga mahitabo? Seek the Lord. Now God wants you to seek the Lord. Now is the acceptable time. Now is the day of salvation. God wants you to seek the Lord while he may be found. Pangita ang Diyos samtang siya makaplagan pa. Call to him while he is near. Karon mangigala ang Diyos, although nga naa siya sa langit, pero pwede pa nga ang langit mo duol nga nakanimo. Duol ang langit nga nakanimo higala igsuon pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So matod pa din he, call to him while he is near. Ano man o salamang kapag duol nimo sa Diyos, salamang kapag sampit, pwede ka niya nga matabangan, mangigala, mangigsuon. No, pwede ka nga muhimo sa imong desisyon. Anytime. No, kung imong, kung atong napamalandong, atong kaugalingon nga nalihista, no, we are in the wrong way, pwede pa ta mubalhin sa right way, mangigala, mangigsuon. At any time, our decisions, unsa man ang atong mga decisions, kung naa sa wrong decisions, pwede pa natong i-correct into right and good decisions in life. Ngano man, we have still chances. Now is the day of salvation that God wants us to know mangigala ni ana igala ig so on. Let the wicked one abandon his ways. Chapter 55 verse 7 sa Isaiah. Let the wicked one abandon his way. Kung atong kung ipadayag sa Ginoo mahigala nga nasayop ta, if God will reveal us that we are in the wrong way, we have still time, we have still chance. Unsa man ingingon, let the wicked one abandon his way and the sinful one his thoughts. Sa usa ka makasasala nga tao, sa iyahang makasasala nga mga panguna-una. So, sa diyang nakita nato ang mga panghitabo sa kalibutan karon migala, pasalamat ta sa Ginoo. No, kay gihatagan ta og warning, gihatagan ta og pasidaan, gihatagan ta og panahon nga diin. Pwede ta nga mohimo sa pag-usab, paghimo sa pagbag-o, no, pagbag-o sa atong kaugalingon. Kay matod pa din he, let the wicked one abandon his way, so and the sinful one his thoughts, let him return to the Lord. Kung nilihis ta, kung nahilayo ta sa Ginoo, o gato kining nahibalaan, nasabtan, now is the time to return to the Lord. He may have compassion on him and to our God, for he will freely forgive. Ang Dios may gala, muhimo gyud og pagpasaylo sa tawo nga maghinulsol. No, mo kini ang katuyuan sa Ginoo may gala. Ngano nga iyang gipadayag ang mga timaan, signs of the times, aron nga ikaw mahibalo, ikaw makasabot ni ini og muhimo sa insakto nga mga desisyon sa kinabuhi. No? So, dunay mga sirkumstansya, dunay mga ingnon nato panghitabo sa kinabuhi nga daw makapawala sa paglaom sa tao. Muabot ang mga problema, muabot ang mga kagulangan, muabot ang mga ingnon nato may gala, mga panghitabo nga daw dili ikalipay, pero ang Dios naghatag kanato og pasidaan niya ng tanan. Naghatag kanato kay gayunan niya ng tanan. Ang buot niya nga masabta nato nga karon maong adlaw sa kaluwasan, o kita adunay kahigayunan nga iyang tabangan higala gisuon. Last nga verse nga but na kong i-share nga na kaninyo before ta mag-end sa atong programa, apan akong giagni, no? Usbon na ko ng atong text line, abli ka na, o sa ramang ka-text nga na ganimo. Kung ikaw nga naminaw karon, buot ka nga mutuki pagdugang sa pulong sa Ginoo nga personal gyud. Kinibang one-on-one. Buot ni mo nga in private places, in private time. Buot na kong ipasabot diya sa imong kaugalingong balay, mabisitahan ka, mahatagan ka special study. Ang atong text line, abli ka na ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Salamang ka text o maabot nga na sa imong balay. Usa sa atong mga kaubanan, kung buot ka nga muhatag kanimo og dugang pa nga pagtuon may gala, pagdasig og paggiya kana kanimo nga ang adlaw sa kaluwasan, panahon nga ang Dios mudawat sa atong mga kinibang desisyon sa kinabuhi nga kabag-uhan, mudawat sa atong paghinulsol, mudawat sa atong mga pagpangamuyo nga mabag-o ang atong dagan sa kinabuhi, no? But sa Dios may galang mutubag kaniya na, no? Ang chance nimo, pwede nimo nga makuha ka na pinagi sa pag-text atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. I know nga sa daghang paagi may gala nga ang Dios magapaabot sa iyang panalangin. Ug basin kini, no? Basin kini. Ang imong pagpaminaw karon, pinagi dinhi sa XFM, pinagi sa atong mga programa matag adlaw alas 6 ngadto sa gabii. Mao na kini ang panawagan sa Dios nga naka nimo. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Seek the Lord while he may be found. Pangitaa ang Diyos samtang siya makaplagan pa. Let the wicked abandon his way and the sinful one his thoughts, and let him return to the Lord. Mo kini ang buot sa Diyos mangigala nga atong masabdan pinagi sa atong pagtuon sa mga panghitabo sa atong panahon karon. That is the purpose mangigala ngano nga ang Diyos naghatag og signs of the times aron nga kita makahinumdum nga adunay kaluwasan nga buot sa Ginoo nga ang tanan makabaton niini ang kaluwasan sa atong kalag. No, ang kaluwasan higala igsuon nga pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo na himo kining nahimo kini higala igsuon. So higala ang atong programa di na motugot nga mo padayon pata sa atong pagtuon. Akong gipanginaot nga kini na himong panalangin nga na kanimo, lakip na sa imong panimalay, labi na gyud, dili lamang kita tigpaminaw, kundili kung unsang atong nasabdan, ang atong napaminawan, atong kinabuhian higalay gisuon. Balikon ko, ang Diyos na nawagan sa matag usa kanato nga moalagad ta kaniya. Kung kini imong nasabtan nga usa kini ka panawagan, ang atong text line abli alang kanimo 0938 405 5747, 0938 405 5747. O padayon sa pagpaminaw din sa XFM, matag alas 6 ngadto sa alas 7, matag gabi ang pulong sa Diyos mag-aabot nga na kanimo. Ang Diyos may gala magapanlangin ut nato nga temporaryo nga tapuson ang atong programa, o muhimo kita may gala o pag-ampo o pagpasalamat ngadto sa Diyos samtang padayon pata no sa atong mga programa din ni matag adlaw higala ison. Sa temporaryo tong panagbulag mahimo taog pagampo. Ama namo nakas mga langit, salamat o Dios sa kahigayunan nga kami nakatuon sa imong mga pulong. Hinaot kanto maghatag og agni sa matag usa kanamo nga molagad kami kanimo niini nga presente nga panahon og sa umalabot, aron nga kami mahimong andam niya ng pagpadayag sa imong bugtong anak nga dili na lamang dugay nga mahitabo tungod sa mga timaan nga among nakita. Kaya mong giampo, gilaumang madawat o ba na imong pagpasaylo di min kami napakyas sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen o amen. Dagang salamat ang Diyos magapanalangin nga nakalimo.
1: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tingon sa reformasyon.
1: Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagabatalingong o mituman sa pulong sa Ginoon kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tingon sa reformasyon.
1: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
2: ang tingon Sara Gormay.
1: Hangtod sa sunod ni kayo sa samang taknaw istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.

0: si auntie nimo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lusod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalang gani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung saan ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako.

0: Coffee Mix. Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dyan si Aaron James Mantiki. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong panantaw, sumbol kaayo, penme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudihan na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, gambakabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batigon sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kaya sukat nga nag-maintain ko ani. Namatik din ako ang amoral lagsik pero akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ako din.
5: Dili na lagi.
4: Kahit man nausab ang imo huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Oh, unsa man gyud?
4: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kaya ng alaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
3: RJ, kumusta bang klase?
4: Okay, kayo.
3: Very good.
4: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
3: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
4: Akwan kap, nanguta na siya. Kung kinsay wa kasabot.
5: Exciting!
6: This song is brought to you by Xanthan Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Xanthan Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: XF.

0: exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mubigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Palit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-ita ko ten.
6: Dili na lagi.
5: Karit man lang nausap ang imo na huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panit mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Jong!
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
4: Mga katupa, exciting!
5: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyok akong bumog, siging nasiyok. Nang ako mabumog. Kasi sa ayo to, di inom na akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa atong lawas. Ako dito ay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Caniero, taga-sit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
2: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
6: X.
7: X.
6: FM.
7: X. FM.

0: sa XFM.
1: Matay ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apa sa dihang, sukan na minaw ko, XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.
3: This song is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta-Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsinin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Manapahanap. Giyar man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko aning Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Na ang nituo nga naayo sa Xanthan Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong bumog, siging gasiyok. Nangyong ako babumog. Kapsul kaayo to, diinom na akong Xanthan Plus lang. Mauti akong binintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Xanthan Plus, pwede ko kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa atong panglawas ang Xanthan Plus.
4: Kamusad, mag Xanthan Plus Herbal Capsule na.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthan Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad. Matay, hinay naman. Alawan ko sa kong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din mo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Xanthan Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako si Dundon from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Xanthan Plus Coffee Mix. Nimbas ko akong lawas. Ay, para sa una nga kape nga akong giinom kaniadto nga maglabad. Ramanin na akong ulo. Pero karoon nga nag-Xanthan Plus Coffee Mix na ko. Astang yahaya sa pamati. Basko, iluya ba? Busa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Diba, makaingon dyan mo.
10: Anga, oy.
9: Wala dyong similuya, oy.
0: Xanthan Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Claire Skin Beauty Soap.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

want to see me fall.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Daniel Francisco, manggin niya Nara Palawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pilko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold lang na ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natungan din na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mingis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazon Plus Cough and Mix User. Atong paminawon.
2: Kami kong nararamdaman yung nanghina ko at ang blood pressure ko. Kita ako dahil para bumili ng yung coffee na binibili sa dahil. Okay na rin, oo. Hindi na ako ganun nararamdaman ng mga sakit. Maganda ang epekto ng mga ganyan po mga kamo.
0: Zazon Plus Cough and Mix.

0: sa carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayig masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Nindota sa imong sound system, oy, paons magkaayo?
2: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
1: Tsadaha, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
2: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
3: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a symbol sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Proc 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dure Numawas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaog tuon ko na sige pa jud kong atubang sa Salvador for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 10 times a day na sinatujud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa buni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangingay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abad.

0: Sulod sa Prisuan ug dinhi. Karon lawa. Kamong tanan. Arawan lawa. Naa mo mga bagong brief. Naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige. Pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gate. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon niya ang Turbo.
2: Turbo Supplement for Men. Turbo, may maca at klamuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa. Super Plus Herbal Soap.
4: Normaoda, pagkasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Canton Plus Herbal Soap. Pili na! Canton Plus Herbal Soap.
5: Flu. Osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Premium D3 User.
7: Ako na si Lalay, ang tinoy ni Anyos. Nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, ligyo na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatan ng lihok sa panimalay. Pangyay na po dyan ko'y gamay nga mata, ginatiman o na-breastfeed. Medyo na ko mamati. Ang sakit sa kong likod, mapamaon, laban sa ulo. Kaya paminaw na ko, haggard, kayo ko tinawa. Tungod kay ulang, kayo kong tulog. Sukad nga, nakapaminaw ko sa radyo, o kining, Premium D3. Ako ang nakining ginamaintain sa pag-inom. Tungod kay, nakabantay ko nga, maayo ang akong pagkatulog. Di na, hago ang akong lawas. Umata ko sa kadlawon nga, ibugat ang akong paminaw. Recommended yun ako ng Premium D3 sa tanan labaw na sa mga hinahan. Karoon nga, dapat dilid yun na to. Pasagda na nga tong lawas.
6: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Merienda time na!
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa Mian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: Tong, pagpilay niyong gasolina.
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Hoy, paminaw pagod, pakurakiragod imong mama nga buntis ka?